Tomboye biye pay bakunda motolu na yete na sona bata. Mboko yo makambo mama.